alipoe na rambi ati wondi zao kuma sunga fana na wondi weyai ndio weka basi dia saka saka uyanga na ngana

alipo ena rambi ati wondi zao kuma sunga fana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka saka uyanga na angana

alipo ena rambi ati kondi zao kuma sunga fana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka saka uyanga na angana

alipo ye narambi ati wondi zao kuma sunga fanana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka uyanga na ngana.